0: Udan mriki, Mas.
1: Oh, sing udan niku mboten kene njenengan trak, pundi-pundi udan ngali klebas.
0: Lah
1: kae. Ngose lho kok terus weh lak njenggendri-ngendri kaya ngono. Ngose mbah. Eling. Waduh.
0: Marati.
1: Judul. Weh lah dalem waduh-waduh mlumpat-mlumpat.